E me da kɔ na se di fifia e nya sum ga se ma wa ka fa pe to Yesu wa ka fa pe to to ma pa mo nu ve me o yan bena na vinya no gbo na to ma pa mo nu ve me la me troj me gbo ga ti Eye me le gboko. Me le chiari ebe uto me hameme. Waka fa poto. Yenda se di alia. Meji ma da kpene ma wo. Le lu sa poto na. Jisi ke gbanto si. Mye fo fo wo. Le pota kot. A fi me la vame ya. A cob of quad the lanyamba and numer. I will put the car and knock a tall lady with a dying young numer tunebe and my team made a congi. Manyano Kelawa, you will visit Sialas who bark by nay. Ya dabbe him guy, you nay, you quantia. Well, lack for no quarter now, no ma, no malak at all, and a dolly pagbam. Ipa tole bisi siamele pere kame gbe. Enwa, vale, epo vale to, epo ti vale to le mengba ton, le do, mengba to a do anu le vio, ya to a wugande a cho edo kwi, anu zon son nema. Ima tema, a tro ba ji ne me leba no, ga ke le jisi ke me mengbe ya le de kwa kwa ta kwe kwa me an. Le, Pastor Dr. W. Kumi Bukba Drava Magbea. Nuke ke banton ke ke velien ke ke tangwan ke ke mamene toa. Vise se ek patoloji. E ta ke kya magbea. E troa ide ba fome. E ti bia yu yo. E o hame vida grenbe avalo. Pono sinu le jor jor jin yeda. E menyano kaya o. Mena foka la to. E bia ba o. Ine de zon. Aye miyano. Aye le ta ke magbea ya fome e de pawa bia le ti ya kwa im ga po abia nu si anu poda nu make e ti e ngba ti tomo e pa ma ga le kwata boda le ma wa ka fa poto wa ka fu ma o da se di gere la signe wa ka fa poto Ebe da se di subon la sinye. E boke. Me le zankle. Me cho. Zemija. E zemija si la. E gede gwa deme. E gbe magbe ya. Ibe. Ibe a li. Ba fwo doli. Ima teman nwanyi le. A zikpe. Ko ucho. Angomba zikpe di ya o. Di jiro. E a zibe a chou atro na fibubu. Et a sofo kwatole. Disi kia di ima. Et a disi kia kwatole di ima. Gansia gamia. E fwa tro chan. Bifi a teba nwanyi ila ngon zikpeti. A nwanyi keke blibo ima se vivize reko. Waka fa pweto. Waka fa pweto. Yase di ibu buken. Binyon unvi. E nyiba domlian. E si jide via. Mundo kwata kwe ben chikbe kwata kwata. O bena kwe la ple. Po da rene. Aye. Ibe vinyon unvi kwa kwe. E si. O le po da sinye. Po da va gede ben ukeme. Aye to o trile ka va se le po win. E nwa le fo dene de via. Gado mea. Me ten. E jibbe ton va di jase. Nga ke le skule vifia. E ti nkpala na fadati gadu mo atro yen ba pa mo yo apre konti mi ka ma wo ne aye le e si gboba dokita ngun be no fati ka de wo ye gboba a ma tan to ti ke school o be ne gboba la zan ti ke a ele no sam no gbe a Jisike a je gama. Aye koba si daiba nukudi. Be mauno yo adoye.
eye numa wa bena ka ga se gamati ke kozana tu mai ba se de fifia le disi ka magbe ya nu kwa ko o po de ka fifia e noa e boda mal de fune som po mo win so ya po to yo de wa ka fa po to wa ka fa po to no binya no mani yira no mani yira ke ke ke mani yira o la seri la bobo la seri la bobo wa ka fa po to wa ka fa po to oya bon na vi oya na bado ke ta first talk igagbon wa ka fa po to no binya no e bena kule panoma Pourtant, son le pourtant me gbe a nu va le wuti ple vole tutu la nuame aye le ma pon me gbe dra me gbe a vuvu se se a mi a po bona ka aye wa ka fa pourtant wa ka fa poto velia esi do zimija jayin doli ebalia oyo bena doli edoli alo obo bana klo bosses bosses ya sesena vide sesena to ehia bena ko wide konji What are the currency? Atro adon, iba li anega ke, to ma fa me gbedu dura mea, ma unto, yo de, oye, e faga atro ba adu duanu, wa ka fa peto, ele benaka, wa wa do ga ke, ma unto de, bebo se se katada, ma wane ni kunu to e wa ka fa po to le po mon kunu jora en bo le po no kunu si le jora ma eno mi adu we so no kunu ni ma e jila po asi kwa po asi kwa fa e jila do wule do wule e jila ti po ti po e jila do wule do wule wa ka fa peto mo le nu gan won mi nga ba se de kan yan lo gan ni pe ya je goma